0: Lua minu te te aile afa o le tolu i lene taimi o le awauli. Ma lo lava le ono sai mai le tatapuluka lama i lene awauli. Ia, o lea fa atoa umana vala au maia se tasio tamā i a leo toni. O le fa man mole lava tamā o le ale finanga lena vala au mai se tamā lea o le
1: Faptai i le nis, ia leanga o nganga e pasi mai e tauleng fai ui a ule sauno mai o Tony Westpen e pole a whingai al malu. Nama te visa le o le kako au whingal venga o le tātou a le ite o le whaipi. Le au sirafia umara vele atunu, ia le whingai a Tony Westpen. Ia malfatua ia Teresa le ngā lue atu i le pō le astona i a malama i le pō le vaveau fo i o le asa. Ia e. Ya nana ole ole maria fataya le malu fataya wa Tony ma mole mole fa so ma tango fi man tu fo sa mo fa fo mai ole vai tau ton wan nei ole ma wa wa misi le tala o tatu tau ole ngo kango su e kongo le kako la telefoni ole wa umanga su ole va ia ku talo tau ole timula e mafua mai ole wa mai kongo e le fiona ia le malu Tony Westpen e kulanga vai kaminge ole wa ka ka ko palolo ole ala sei uma lo tatu talfo pe le wa mai ia tipi au tanga vai ia kulanga le kako a palolo a ua kāle kako palolo ba o ke topa i tausanga uma. Ai ma ngai ala le taulenga wa masani ia fo i le awhionga ele malu. Le anga whamaya i le awhionga i ele malu Tony Westpen. E ngake mai kaua wa pe a toa lo le masina. Mang kua la po kala kua ngafi a ngau wai ei. Mo ke ia o vai aku le maku wai. Vai fo i le masina wa koa le mai le a. Ai le whamaya Tony Westpen. E a koa lo le masina fai kaulo aso e fitu. Ma nei ala o ka ngaka ua masani e ka ua ka ngaka ngai le nise o te tā ua mō meo tau tai mā te palapala ua masani le tūlanga ole ngā te whale ma le whai ngā whaiva ia ai wha waura u sau nonga ma kūlanga ole o nganga o pōai nganga a ole kali aku ngā ole whasua mai ole whianga fo ia le malu ma le whaaman mianga fo i tā i le tā au whai ngā renga
0: mahalo lava
1: i le malu ia
0: le nā o sā o wa ai atu o wha ka i lope sā o la ka i ka ai whai mai stangata wawe tā i le tā le palolo o e si no una o wawe maua le palolo ai le i o taimi pe sā o epo o le mea lai tau wawa ai le taimi i tonu e mangui ai le palolo ia le nā ta tonu tau sangotua na ai oka Fai mai ta i awhetā la i le pailo palolo. Ia ta losia ia maua se to a while mūne. Tau sanga tau feo lolo mai lalo tau al palolo wae. Lai fai mai ta ngata i le fai ngō fiele. Le tū lou lawa le alu i le sami punou lalo e ta al palolo. Ioi. Ia ai wha moe moe o le a wha manu eina. Fai tātau ia maua mai tātau palolo mai Samoa. Ia ma tātau oli oli ai i nei Australia. Ole tamale savala umai o ole si tamale ole friko ala le sa tauna sau e soso ani mai e fa tau ngu ula na vaenga ole tato polo kalama le fa mai sa ngase o Michael Jackson le isianga swafa ia o longa ingoa e walawi loa i langa sunga i le ilunga tato polo kalama ne ma tato ala leo ia ole afionga ia taito vau ia o eva aila le fai nga tamale wa fa mai wa ngase ngase
1: Le kongua ngā o ke lia wai waila e wai nganga kākua le pesele o le makai nunga o le alunga e waila saulua. A wala wale wanga whaanongo longo o la ngā kankangia i nunga o le alunga ma whaanongo longo mai.
0: A le lau te whai atu ia i po o la la ula maila ia oe le tātua o le alunga. A wale saupoila ia o soso ani mai. Ona tasi ai leo tātou alunga a la wa e selvera ta ototo mai ai a tia i mai i a oe.
1: Do le kai. O ka kua, ma kukua, se faipane dei po, ia le nā, ai mo mori atu, whaptaitele, le awhionga, ia Tony, le malu, Tony Westpen, ia whapnia fwile tua, i le lua alu faiwa aku, ia, and therefore ya ole aso lua le nei ta ole aso lulu ya va pena fo i awa ni ngalo sa mo ta ya fo i le sita to por kala me nga nga mai le sunga ya maukeni ma le fa inga renga le fiong al convina ya va pe fo i ya le fiong ya fo ya ole la au fa inga renga nga le aso lulu va tua ya wo la la toa ya e bra fo tau tua ina le malu le tatu te no ya o nga o akulia i le fai unga fo i o le vai aso ya o le awa le fo i nei ngalo le kolopo le si vai nga tau ala nga ya o ngai kau kua kua fo sunga ya maukeni a makal ka kau kolopo le sfulu e fa o mal tolu i le astonai ya o lo le po le astonai ya a mata mai vai luanga le po fai nga o le a nga lue atuai tou fei loa i loa lea ya la tou fa fonga fo i le si ufonga mātango fia o le a fionga ya le malu ya Tony Westpen male faltua ya Teresa la ual na tau tua tuel malul ta tu tu no e le nganga male falo alo ya a o le nganga mol mau mai o fa mai ya tai tu ya sa vo sa vo ko ingo kai nganga o le nana wo manga ku an ngai kai mi yo ya ai o le aka ko pese le ma se ta tu no o le p tu p tu p a
0: preachers to belonging
1: on preachers to belonging so le ma kwa e di di ke le la o ingi
0: ai a fa sa mo la o le
1: o le
0: a wala la o papa
1: ya o le preach o a wala la o papa a
0: wala la o papa
1: ya fa mai lo la ya fa mai lo la oi o fa mai lo la ya a ia fa so o ta ia i
0: a wala lau papa ole amanga ia ina ole alofang ia ina
1: o se flota inga se flota inga lelei ole isi uso ile isi uso o po le kangaka malusi tangata vai vai o merenge yo maftanga merenge vai mai ele apostolo o Peteru a wala tu la fo ina vai mai langa fau kuanga a wala kula fo inga le mafuta futa fatasi wai fa soa le alofa e fe fa mafanfana ile anga lelei a ia fa so fo ile lo fa a inga la ian tino lo le o le o me le fa me yesu fa ko ai lo la ve la la ngi o to o so mong pe a o ko
0: fa fa ta si o to i o ta na si la fia wa e se lo to anga lo to anga ma ma si o ta ta ma le o ta to va o lu ile ile ma futanga a ia
1: o ko ingo kai ko e wa o so ko mo ngi fe ma ko ma fukanga e ni sa wa kai ko le wa yo ole o kai ko ai ka unga sau
0: ai foi o pinko
1: ai ole wa fie fie kele kai ko le ke no ia wai foi se ale fie fie le ni
0: mana ia le pinko e ma o te vele tupe
1: e le nga kai nga ba nga ia ole pinko a a o wingo ka nga ka nga ilo ma tu tua ma nga ko
0: ina
1: o fai ala utala o se ale a pi foi le fa au me ma mai aku ka ika a la ka ke la ku ka ku ma so ka pe ka ke ma sangi a e o ola o te welcome you really yeah, well
0: sa o le le te fa fa a o te fa ma o ni ma o i o a me ne lo lo sa no nga na sa o ta wa ile si polo kala mai le mama wa tu ile le la ngona e mawa e it's a tunnel for all fal pots pots tonga le a e se le mana ia le alo fa ia ta ngata ma tu tu wa te ole au nga na vale polo kala ma ona ita ngata ma tu tu ta mama tina ma tu ia mang mawa ma la ngona ina ila to le alo fa ia ma le mana ia ina ila to sa fai la la utala fa mon bo se uta ma pili
1: yeah.
0: Fai la utala fo inga nge e le se la utala a e fa nau fa nau ye tau tuai o e watu serve atu tata o me aima e le misi se aso e watu fa ta amilo e o kisi mahak ta mama tina ta itasi uma e o le taime fo e ta mama tina ta fo ila to ainga wa uma na upongi nei fa nau ai to atele o ilato e o mai kis mahak mawhai ei ki alofa tumo oe te maap tina e sel matango fie a.
1: Alo o le nis, o no lengo u, ia, o lengo u kumuri a kuku e seka wap, e salo ofu wa mai, o te whaftai o le wa o kongwa lau sau noanga le stasi o vai ngatiri on taua, lenga pe ai fa fonga le malo le tunu o fa ilo akul kulanga le o le fia sa usko ingo kai ko e fa au au le kulanga le kako o nganga mal kau kua i le leito o ngo kulanga la ia wa ka sa o le le pe ua moku si o le mevo le wa ia i tono le nu se pea kan ese pea a mi si le aso le aso aso ye wa lu aso le ya o le aso lu ma le stofi ke fu ile le wa kala ngongo ke le o se me wa mi si ya taita a wa fu ile wa mi si le kulanga le o le fia fia a o ye ni kulanga le le fa ngata tono lo wa inge ki tau ye ke akai e fia fia a yo ya o le wa ka wa kulanga le fana ye e sa o le le
0: a yo ese le matsa ria fai matua
1: o le pese le nei taito nga e mol nga o mai ai ka ku mol tato nu ya lo fanga mol tato nu atoa ai le fo wa mana tua ya o fai ki kenga na val ka ku wala leo e le ma fai e ui la wana wa o le wa wa o ma ma wa ina ya tulanga nga ye se aso so i fua o se tasi fo i o tua ma tua o le tato nu e le mfai nga wako le kako wa la leo pe ale a maia se whaatanga ina e le a inga le angai whaititenga ia e iei kūlanga o ia inga o tū la fono o le tātu wa la leo. A o lea, o le pesele nei na tāpena ina lava ma saunia foi, saunia ma fufonga ina, pese ina foi e le li ilau iloa pese o pesa ili maleota. Ya a ole wa fa ya mi sina la inga ya la wa fa ya ole se yuli pesa ili.

0: là ông cầm mấy chia là cái phải là ok quá sẽ yêu cái cũ phải là ok quá quá phải yêu cái quá sẽ là lo phải mua miêu phản nấu mà rồi ok cái linh cũ bia à tầm mấy chia mua ấy rồi
1: Oh, kai mang ai ya.
0: đúng
1: Ia wa ole ole tele o isi fa nau ia e sava vale tui tui fai tatoa. Ia ae mo le fa tu ma wina o saunga le mu. Ia wai e foini sploka la mai e fai a e au lotu. Ia po ta mamti nai tala no. Ia no ole se ka paka i le tu umalo le tu ole le puto ta vale. Ia e ta ue la to ole ole puto. Puta drunk e pole e saole ia e saunga le mo male o solo nei fan out to solo fai to wa wata to tele o lola in nei time to sanga ya o ke topa o le mea nai fia fia lava look forward ye ti nama ma fan na we e fai nei ma sina o topa le lo win o tele lo plan fa sa mo
0: o le na e toi mo molia fo i koi fa popo aku i le si ufonga ma kango fio le tau sala ya molia ko lo fa nga le fa nau ya nga le lei ma lo fa le tu al tu tu e fo ya tu ya o onga mo le fa i wino le tau sanga lua fe lua ono to e lua lava masina ya o na tau fo i le ma tau manu la o tu tau fa nga le tau sanga ya o nisi o na yalon fa nau le tatu tu nu na no va va ya ku nga nga ma na ya le ta pena pena nga nga yo ko ma tua ya wa umala o ko ia tau fa mea ka o le fomo foi de le la ka o sa o le mea le nisi le fa ye le ia tau
1: yes o le fomo
0: tele ya nga wa umala
1: end of year
0: ya nga kusa o le fa i longa le na le wa umala ko ka fa nga malo ya la ko fa wa ko fa ngi me se sili malele ta o le o to ma tua ya fa fie fie ina i ma tua a wa ni nga lo e le o le enter nga o le a o ka fa nga male o la a o ina a o le si ko e va nga lo ko la si o le si to e a level la education ya o le la ko e sa o ni ti ai a va u la ya fa mun ye ke le ko ya i la nga le le ka va ina o to le toto le li fa o la ya ile afa ina i o tou i ngalwe ngalianga le fili. Ya o tou sa valia lungo ala ya nga yatu i fale aonga. E malau tou to ya nga i mai tonu o a inga. Ya ile anga le o le tua a le ni.
1: Ma lo faftai a le na. E mana tua lava fo ile mafutanga le PTP. Ya ma molia tu fo ilo fa anga te le mo.
0: Ya.
1: Le whaala putiputonga anai te mamati nga matua i le nei fwai wai aso. Ia mei se fwai le alo atu le fwai unga tausanga i au te iloa. Ia fwai unga tausanga i au steme tatou te peona tatou amu mua fwai nisha polo kalama. Tatou te tō maa natu ai fwai. I le alunga nei tausanga i a maa no fwai lawa tangata mai ilo ilo. Ia o ani ni mea o ngana maua mai nei tausanga. Ia o a fwai ni mea po ni sini fatutu mo tausanga fwau. Ia a toe lua masina. Ia taimi ane a matan tusi lalo tatou sini. Ia ma tilo tilo. Ia pe fafea fwai ona fata nuuna sini a wale le fotua i mai o le lua o lua fitu. Ia wai pe ona saunua. Ya fai mai e pe ya na tala suai fo ile te leonisi. Ia e fo wale tau sanga. Ia e fo le numera. A ele e fo tangata. O te fa alongo pe a lava na tala. Ia ai fa tai tapolo ka nama nea soa umani. Ia enga sa fa soa. Ia le na.
0: Na. Tu lai mali tatu taimi ia o toe ono minute. Ona tā lo lea o le i tūlai whā. Ia sa mō lea tunu pele au mai o tō au vatu o malima. Ai i le nganga e tumu i le mita mita maline ne ma whāpea i fō. Pi ia lea tua whāptai lo tō wangalelei. Ia la tō uman tō fusao mai, vili mai, masau no mai lunga le tātou telefoni. Ya moli atu le nganga whaftai mal whamalo. Ai mai se fo i wōm pā nga umol tātu wala leo le mamalu le tātu o tunu o tupu mai e tū la toa ma pono o. Ya, ya fua mai maunga manuio o nuu ma ainga. Ya, mua mua le whapea atu pa ia le au whainga luenga tofia le tua lo whawhale le malu whawhale tulu ia wha no no manui so se whata whaitau langa ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia

0: Ya, oleh matangal ngā tātupo karame whaapitofo I mole aso tina I le nei. I le nei aso aso se furu le nei o me. Lopeia o nga whaafonga I e tele lava I a talafo I a avatu. I le mā prokarame I le nei waveau. Ai... O le telefo I a o mea o le a whaasala laua tui lungi o le ea. E whai a mamalo lo I ni pese fo I e whapitoa mo le aso tina. I a wa kasi nye I aso tele. Wa o kei lo ina fo I elea I ase. Elea I ase se a ina e le o sauni le. Ile ne I aso. Ya wa pe fo ringa mai o le aso tina sa I lava I kemi o kako I Samoa tātou te le I o ese mai ma Samoa. Pei anga o tangata mātutua sa alatou taumafai e wha ola ola mai a le saunga o le aso whapitoa mo tina. Ia wae. Se iwa ngai ia a inga wai e o loo. De leil ka mau a inga ngawai kami. Ia ka ke whaalongo aku ngawai kami ia. O kau whai mai se. Ia ele ingi papa kiu sa whai ngawai kami. Nga mō me o umu ma mea ai me. E whai whaapitoa mō aso I o tina I ngawai kami. Ia o kere I whaalongo fwai au se akso ka mai ngā. I ngā vai kemi sa kai ai sa. O kusa o leo ki kāla ngō aku I le vai kemi ole. Ole, kasi iwa ongo se furu. Ia ele ke lea a fai ai ai a se me fai ia po se kama i pua a lai titi a se I tūlou. Ia. A leo ngā fō I a peo se mea ai e sea sea, ai e il sap sui sa sea sea, ai sap sui tanga tai la aso. Ia ai ai lor sap sui o ngolongo winga ka umai ngā I ai le mea whapikoa le ewa. Wa o o ia ia. Ia lalangi nā fō I vai taimi ia po o fō I sā mo. Ia o ngā fuka ai loa muri muri ai la ia lea kemi e whai ia. Ia le mea ai wo, whai kāle ngoanga ia. Ia ngai loai lea, ia ole aso lea, ole aso tinga. Ia whai fo isa ia ingi aso tamā ngāwai kemi, ia kakele o mangkua iko ia. A o mea ngai o aso whāngau, ia kasi ngā mea. Kele ai ngā. E raku ale aso whāngau, ke aku le aso ngā ka whāngau ika ika e. E le ia mase mea whaarongo kufa pe o sausese e mase mea alofa pe. Io. Le ai mase si ngāwai taimi whaale le e popole I ai pe taipei o ngei aso. E kirikiro al ngāka po awhea le aso e taunu mai le aso na whanau ai. Ian kirikiro le pe I eise si ora ai ngai si. E sau e amai se whamangu ianga.
1: Wa aera e le te leo le so inga o le olanga. Pe I ona e ta oa whape oa so ie le iengi celebrations. Pe a ie le teimi in tato tuputupu a e tato. I nei mea whape oa so tina, oa so tamā. Pa wana le ye celebration e fai o le mele o le Christmas. Ya a fai fai zas fanga. Ya a ma wale le meto sa me o mea po se supo me e a ai umaile a inga. Ya o le celebration nga o le nga as fanga. Si ba ngai pe a fko ai loa angi fai nga ai. Pe a fai se faa poi ponga a se a inga I le ngō, wā.
0: Inga.
1: I tutonu o le ngō. Ia, ai le I o ese mai ma Samoa. Ole la leo langa le sa tupu tupu foi. Ele papea ya sa to. O mana ya leo langa le ai ina wata to o ese mai mazabo. O mai lo mo ya tunu nei fafo. E motua ese a tele yo mau celebration fa ye le wata vai wo foi le so tina. Vai le so tama. O aso fana. O aso na te tele fa pitoa ye le tele o. Ya le ngata nda ole Christmas ni male afoi male tau sang fo au samo ya se vanga na la male su sa ta mai ah ole sa ta mai le sa lot mai ya pole po ole ya so fe fa pito mo ole lo comunio ole ka le sia ka tsa dikko paula na o me fe ai sa celebrate ta to It's so light. I'll vile yele swing a lay. I know for lama, my fafo yele, lace a sing a lace a yay. He always am one never time, one day yes. Le saolo tonga, le saolo toy for ally lay. Tafao, my don't love at a mighty old don't be to know. Poor lama, yo inga vea. Pele mapo o pele bevei meu mo pinge o le life nga le sai ai ia tu planga vai sai mina le o nos fun fisse fun o mai lo le valus fun wa ele suinga wa masana e vai tu suinga e itu son la va sa mo ai ia la ta tu tu po ai e sai ale Ne pāna ia e, free ia.
0: Yeah.
1: Tau loto a whapeata ita ole life alia. Ele ilua nisi tu ino ua o ese lo ma Samoa. Ia whata ilua e. Ele na Samoa le tunu, ia tunu tu tele ia ifa.
0: Ia ngā, sa I ola I a mato I aso la o kala iki an. E sa ia ira le po a ke le, e sa fa a fang fao ma, e kama I pua a la I kiki. Ia. E fie fie a la la, ia lesi o po finge. E fa fanga le pua a. Ia alu le a onga, ia sa uloa, ia. E sa wadi wadi mai ho le pua a, ma u mai, ia. Ma I se fa si popo vare le a me. O ke le a la le pua. Ia. O mōra me whale o alu solo le pua a whale o wale ngofo mali whale. E fōringa mai wale, wale lava, oilo a le pua a le lava le mea aia maua mai I le whale. Ia wa kaulonga alu o savali su e le mea. Mako fiwa su e le pua. A maua mai o le whale o le si wae kaka o la. A mai kamai ki ka umai ni a maku solo. Peor ko puala e. Ia mo ke leel pua. Peor ko puala e. La e ka kie du bol falo la wali la. Inga I leonge. Ka maya o leonge. Ia. Ka kie. Ia ke o mako ako. Ia. Ia esa. O le pua. Esa wala ia. Esa wala maka inga le onga le pua. Ya, mulai isa ka be final ngal fakai ka yoam.
1: Happy.
0: Ya bo pel po wo fanga a.
1: Bo oba, oba la po.
0: Ai bo ke de fo po wo mau. Ya fa mai ya ne. Ya se vai ai. Se vai vai na wo mo mala ko nga kalunga. Nga ayel po. Ya ala kula ya ile ya ile sia uso magwa ngama fa se fa dia mai fa ali mai la ya ko nga kalo nga ya ile ngi ko nga kalo yo na me nga pupu fa mi ziru ki ala ya I ma mo me o ka amu ai wo
1: fa ma panga to
0: Ale ai mase kal wa ga fa na fa ya lo prale lo ya Fasingo baila. Nga baila ia le e kokongi ia mea nganga. Nganga ai el pua. Teitulo. E o fio e le mas com a calo. Nga com a ka buba be. Ya ele ai mai ele ai mangi be o ai ele po. Fia fia lá po ai le le vao fale le vao palang. La la nga le vao palang ila. Ya. Ya wo pe si si me ya le ala ku ga me a ya le ai fo bal me ya o solo le po wal ese ko mal ko fungu ya o longo winga ya bo pure le skak ya
1: sa yele ru ru so nga ku pe ale pe a fa ka wele ma ko ticket ma ko edel si ba a kusi lulu kanga nga okupe ya nga ke lo er ko ai ya mai lo la ya ma ko lo la ya ma ko maka ai ke wo ma ya la wi fo le lulu o la ticket la ma lo ma ko fi fi la sa nga de po nga wa de si fa sa fa fa lo tina o mo wol ma ko me ai ai ma ko ai mai ngo ka mai fa fa Let me go work a bite. Or if I found young Macor, no lie, Yalema. Oka singing young Macor, my car far away. The pong I lay so I go ping, I see by Alipe. I gave wa Macorculo, Oculo, fine, go along Macor for supper, ye, lesa, lesa, lay loy, or some rolling on my leave with some more.
0: Saito.
1: Ah,
0: come on, Saito.
1: Le ngonga le pa fai mo mako fai ngo lo le ela pa le ani mai ala mai le pa e moe ala ko kon fo ale le kai kai moe fa fo fa a fai de kanga me ala ku pa su su nga le me le le pai pa e ka ele ale pai le pa ya so a ka ba ka ka ele fo lo ko ya ba pa fa ale le yo ka ele e ka ele ko mo e moe fa like kon kon fa Ale, magawa ko ni siya siya. Fa, ovo sa falong ko sa wal magong imamun pa fa ale like awa. Ya ay mamo may lo ya lisi ya lisi kayo fa may abo kaya lunga. Alu pa alu o e pa ipiling na lang ko po fa. Fa ko siya may lo e fa leo fa. Ala ola ang ko lang ala ko ni sila. La sola nga o de kuso o do e o le umula e fai o le umu e mai ni sida ma ni me fai ele le mako ai nga vale le vale la sa le po a o le ikala lo anko fai ale fa mai ele ka nga moe ka nga le fai le po ma folo ma fai ka ele ka nga nga e vakula nga fai se fa a nga fai nga isi a ko le vai yes o ke le kere kai kai o walu e ol falol mi fe o le mea e mo yo le mea ona ai kwa pe ya le ka ka fa le a o nga fa la ka nga me e lo al po o kim la kim nga lu le lu le le le la au le ka o fe le wa ko o lu fa la lo ka nga me e ai e u mo ya po nga o of ai le ai ai ka kikia o mo ka nga
0: e no pe la ku ka ma le vale lu nga o mo le si
1: er mi si e o si me nga o bo pe
0: ya

0: Yeah. Or pesenga, pesemomu, or eyes of love, casinga pesem. Pesemina, by Jamiole. Cassiva, who's full, or Cassiva fix a full, or swing a levanga, or caca early. Of a peselia, my old Manchester. Sure, tatale, no, is Wafaya, Mel, Manchester. Yeah, male peserena uma tunesa via oila pele. Yeah, fa malia bole maua ingo o fai peseia. Fa so isinga levo pesea. A fai peseia fa long long o ia isa moi la vai kain. Yeah, wale. A wale maua ngei vai kain. Yeah. Ea fo ie e iaile. Yale, yale kala unga yale umma lele nga kafai kawa lele kala kaka ia Asuria. Kaka ia o mai mai I nuule o Asuria. Aso lai kako whaalongo I vaikaimi o ku mai ia yale nuune o Asuria. O la tou nei sa la kou sa kou kele ia tangata whai o le 10 tribes whaalela I sa la elu ngā awe e sea mai ngai o la tou ia la tou whanua ia ma ele sanu nofu ai wai te min ngā ua o e sea I sa la elu o e se fo ia iu taia. Yeah. Ai peila o tangata lai Asuria sa fiola mai e nawai tei. O la ia sa o mao so fai le vaenga ngei. Le 10 tribes lea isala e. Ke lea nga o so fai. E la tau te... La tau te whaalongo longo po o ai nisi e o mai mangi tala whaalele ka umai a mea la o wai le tasi leo le tu a inga isala elu le ngofo I leo whaalongo kene ngi mea whaai e tamau a inga o lae mauai ia o ngā alu lo fo I leo lo sfa inga lawari ia Asuria inga. Ya. Manko Asuria inga vai kai mi o long long o a kala o nu unia yo Asuria.
1: Wai le lato tai tai po le tupo na vai tai.
0: Sa kupu ai e kele kupu al vaenga. Kele ala ko tupu sa ai. E kupu nga ingo ya Asenapa fa Samoa. Ya. O fa palangi o ingoa le vaenga ia. Ia ka ko kam fai e liu fa fa samo e ke viu ka usu e po le ale fa samo e va liu ye. E ai la le linga as snowball po ye ye fa ingole ia asenap. Ia I le ingo sangi livi. E leila kai fai ngō fie sangi livi ye. O e faingo le faingo le fa pelkangi o langa ingo ya ai la le si kupulanga o le kupul ainga langa o wanga lo nge ikale ingo le ainga langa ku sai lipa pe ongo le fa io
1: kupu
0: e maua mai ai. Ya. Yeah. Yeah. Ai o inga la vai I Asuria. Ya yeah, Asuria la I na vai kai. Ku so o ngu vai e la vea ku ai ya. Ya le ngu vai le nga alu ia ia. Ia le Nenga sola ia al kama vale lo o yonga Yonga.
1: Yang
0: follow lagi. Yang follow lagi, ingat wo sola. Ah.
1: Yeah.
0: Faya ini aku ayah lu ingat kala I ingat I le le ngunga le ingat nge ya mosul mosul bay kemir nge. Ah oh. Saya ayah lu ingat sa sa ingat ayah lu. Ya. Ah, ngafaila ya ya ya lu inga kala ya ya ala ku oso kongol va afang kala li sia wori inga nga o fango ka ya le le oso mai lo le le le afa ya e mo yang ngofolola afa mai va su su e o su e ngile me e afo ye e asu e se aile me mo le samile wala ku le liwo le va ah ya eso su e guidu ngale ska poring o la mo fa pu o ka mo yong ai no mai mai ave mai no me ala urila ya kogi malerina kogi malerina ai la lo lo po yang ya la la sa wa ka yo ya yong ave mai o solo mai o le nga mang la o mai ya ya ya le ma ku ya mako lo ku o ke alu e kala I kala lei oi ya a le wo so la mai il ko va ya nga ya u lo la uri a kongi la lo kamo yo nga nga nga follow ai le ya
1: e ko ke ko la la fa ba ga ba
0: ya ya nga la du lo le ya a ver ya ya ya yo nga yuka Pape meri a facinga ire bi facinga fa ong ong ol king ol ire ya lu lo lu ai yuka ya ngala lu ai lo le ingai ile ngu na ya lu ka la I ai ola o mai le mala ya la ko yo ya ole ngu fo da nga nga vai kem ko ngue nga o le kupulo
1: epkanes
0: mane yo sangilipi
1: sangilipi
0: Oile ai koi kikia. Ele I vai ele o vai kaiminga o sangiri. O koi kikia o koi vai kaimi o sangiri. E ila ko punga I ruma malopo a sena panga. Ya. Ala. Ole malo si o ko punga a sena ka. A sena pa. Ya nga rua rua. Ya. Uma fo ilonga ia malo si. Ya ai so oi lola iele mo mai lola ya ya le ya la culo ya ya el camale o sangue difi ya o ya la ganga o le cup mul muri langa o sangue difi le cup mul muri anga la kuinga o ya la ganga la ku ava ku langa vaenga camp a ku le siku ah ya ala camp mai ya isala elu le siku pe ya se au vai vale le sa ah sa bai ya malama I folka ya o ke isala eru malama I folka ya o la bo folla mai ya ya fika fika ai vo ya
1: sangeli
0: a sangeli ya sola lo sangeli ya ave mai ya ave mai kala kal kongwa ka ka isala eru ya nga mako kilo kilo kwa ile valua po olai ole angelu le ku mal peru afi ya ku le sasau ole alu ole peru vai lo ko ole afi vale ya ala mala mai fol kai o la mo fol la mai ya fika fika ai fo ya asuri ya la la wo o ku role ya ya o fi o so ya ya ya sangue livre o so la sangue livre o le ku mul muli la nga nga ya o ya nga nga nga nga umalo ya nga umalo male male malo si asuria ya o umbang ila malo si asuria o mai lola male male male vai nga fa lo papel ngia o malo si mai fo ila papel ngia le ku mai nga vai kai yo mai lo papel ngia mai lo ya take over lo ya asuri ya wa wa wo ese ngai la ya ka ka ya asuri Eo e se asu lia ua makua ko kere fo'i kaka ia ia tripla ai fo ia a isala e lua. Ia ua laki la le vaenga ngā wae e kilu kilu aku ia ia le vaenga i lesi ku vai ngā ia o ka alo mai le le mai e ko o kasi al kaka. Mal peru wafi la e alu i ia alu. Ia. Ia le ngā la, ia. Ia le la, waka whaaro ngei su su inga i mea sa whai ta kupu i ngā su a, ngā whai su su inga, ia. I whapea o, ole o kungo le vaenga, ia asuri o kulo, camp mai lesi ku vai, a. Ia, malama lo e se, malama le kai au, a, se i. Ia, mankola a camp le, a waku le se au kau ko kile ia fika fika. Ia e kau fieng ia so fai e fa kuku fale ie. Fai uma mea uma, fai mea ai ai ai. Ia o ufo ilan ke mi e la sa unge e yo kau. Ia e kau ang o isi a ngofofo isi e. Ia lua lang a fai mai ia e de kala e ka falong e mai e. Kasia le po nga kua le angelu nga kasia le angelu mal peru wafi. Ai fi oki uma ia, mali liu uma ia, ia fika fika a asuri. Ia, ai alu mai mo su enga, ia ai ke iu. Ia ai fu ia maua ia mea fu ai o ponga iwi o tangata fa ai i ngā kongu le mea sa kupo i mea ia sola. I e koe o ala u eskaveit, ala u rafri ngō ala u ori. Ia, ka maka su e o eli solo ia palapala fa alele su e ponga iwi o. Ia, ai la ngā maua ingi ponga iwi mai ngā vai kai. Ia su e la ia lea, ia maua i, ia meo o o fa mai sa mau fio ki ai tanga ta ya nga la o fa mai fo ye fa via ye mere yo isum pe ya ke le o fa mai e o me anga e la fa via ye fa mai nga mo isum ya nga la nga o me la nga ku po nga i
1: sa Suesuenga lenga mawala o vaenga nga archaeologist iponga iwi ia. Nga mawai o whamai e nga mali riu uma o se mea pia o se mea ai ia.
0: Ia ka o kalanga.
1: Nga ai ai.
0: Sa su e pe whamaka e o se mea ai vaenga poison.
1: Yeah.
0: O poison mai ale ko ke lo fika fika. Ia po le meia o le mea la vai mafu i me fa i o a fo i o fa mai. E a vatu e mo mang yo mo mang. E me ola nga o isumu. E pe ia o isumu o le me piko i siliang mo kusi ele lima pe a fa pe. E I ko kelinga ka e feokti mai i se mea sa fai e se, se polea se mea whaalelenga. E oaku e le ko kele o tangata. Ai ke ingo wa kupu i se wha mai mai ngā. E lua mea a le o le poison, ia o longo ingo se wha mai e mafua mai se. A baku e se kangaka, ia o ngā spread lola ia le inga.
1: Polele o e ka o e gal fa ma e fe fe e mini so e man tuo le va a le meli le sa po le va ya so le ke a ku ngei le a le meli le nga fe alo ai le le wa ma mo el fa ma le o le hanta ba o le le ya fo le ngol fa ma o le ya fo e o le
0: o le henna virus
1: Hunter virus.
0: Ole meli nga le sa ferua i oi.
1: O feli nga. Ifo nga i sa familika anwa ele oi Europa. Ifo nga i sen. Ka milo i nga i akungo nga. E fa apela wa kokolu kanga wa mali liwai. Alea la wa avele le melia ngai oi. Na le ingo le mokunga e ngai wa ave iai. Canary Island.
0: Or Canary.
1: Canary Island ngai wa ave ili va. O nga o lae maa nga o faelele e maru pui pui a. A wonge is spreading. A le hanta virus. O le hanta virus e maa fua ma fai nenge I sumu. Ai fai mai a ya ka nga ka fai aie e fo mai ma lai koko lungo al vaa. O se o le faa mai e al vaku de ka nga sai koko penga o I mo meo. Fai o forest po I me fai o faa koanga. Me ala sa e mo wai me yo isum wa me nge yo o fangale o isumu
0: yeah.
1: e la ki spreading ale fa ma ile le hanta virus pe ka yangi o na wa mo wai le va e nga ko nga o ka nga ka lo nga ba ala wa ma e yo ya o ko ko no ma le ya ala la ka ma fa I wa e ye ka nga nga o ese nga nga ka mo po e uno pe nga nga o eseng ka ka nga kungu la le ka mo fai su pe ko e mo ka nga nga e isolate ya la ko fai la ko test I ke wo wa spread ai le fa mai ya ai le ya le ka o fi pe lo le va se I mo wa ka wa le kai ni nge ye lo ye se vai la fa la au po se vai la au fa le le e fo ia ai le hante mas o le ala ave le o le va ai oi I pia foi I ngai Canary Island
0: I kuso e o moku lai ki fai e le ku I ngā kai o
1: Apetika
0: ngā le ai o ngā kai o I fo I o o le ngu wale le o Sepangia Spain
1: yeah mai o ke le o ka anka ke ka mai Sepangia Ya o kan kambai o le sain o kan kambai o Europa ora o America. Ya e fa le ale ka mai ngo fa ka wai le fa pela a fa ia le ku o yeng ia la ko ka ka fa ia I lungo le fa. Ya o le fa fi ka o li le e pa o I lungo le ku e la ke ka ma fai. E fa ise a wala po angi ni awala pui pui a fa hi e au mai e la kanga e fa pe ko ko rue a ska di le sai lu ngal bet ya man ko la le ya lo vinga la o le ma lo a ska di e kam fa ba ai po la se awala e fa ai po a ko nga vai la a me ko ye e va ya ai e ka ka nga ave sa wa ko ngo se ai si u o lo nga wa la ai si u e maruru e fe ai se umo la ko treatment a wa fa mai ele se cure at this stage
0: ya wakale ido ai ya o kuso o Canary Island ko se nga kai kongu o le o Spain ha ya anga fu ka umai ai wakale ido le I kanga se pangia po kanga ka spangiolo ngalu oh fo I fai le kau mo mo la langi ai alu mai ai oso ai le fa ma I ngai first world war
1: le kau le Spanish flu
0: ya nga ai umai fo ai ku ai
1: ngai
0: se pangia fo
1: yo
0: ola ko a ole fa mai ai nga o aku fika wa o fika Amerika nga fo ko a o aku a le vai ke mi muri fa ale le ole ka wa e aku ya Amerika join ya ku ka wa mo lalangi nga ala nga join aku nga yai ka nga ka Amerika lo o a fi ai le va va le Lusitania le sa fanga e momo topiro ai fo ia va maulu a siamangi sa ka fanga I nga kai o ai alangi ia le vaa nga a o le vaa kuso o le vaa peise meli vaa lele na e o ai kaka ka fao ia o fea ika ia o le fesini la si a mga fai oi o a mea a meli ka aval o vaa a vaku ai kaka ka fao e leo se ka fao nga le fai o le mele fai o le kau o le mele fai o la mea la inga o aku fua ia la mea wa vaku ai fua kaka ia nga pomu ai ia le Lusitania ia la la e mau ai kaka fase fulu wa Amerika la sa madliwa ia o le mea nga la inga oso Amerika wa ele i oso Amerika ia i le kau mua nga la la fuka a oso Amerika
1: la la kou kau ai ai Amerika
0: o la kere voia la kou
1: la kere la kou si mo voce
0: ai ole o Amerika la inga o sa aungi ro la a la amaya ya la ko fika fika i le kawa le join mai ai ngoa la vea le vaa le ai le pomua asia mangi sa oi ngai i kalange o Mexico sa oi nga fa ya ya la ko
1: training
0: la ko training nga o i nga la nga mafua mai ai le fa mai le a le Spanish fulu le o kumala wori e o huala la wori o la wo mai ya la ko fika fika e ia la ko fika fika wa mai ia e pawal me la ki ai o nga o la e marupu pu ia ia kele o kangaka lau kele o kangaka ma inga o le mea sa fai ele mea sa fai ele training ale vai nga o le mea le koa fa fa ale le la e la e fai ele ko kole nginga ia nga la e o ese a kua la al vai nga ia la wa o la la la ko ma ave le fa ma i fafu ia o hulola ia le len ia la ko va ai nga i Spain. O nga Spain sa len la ia va ai Amerika nga va ko ia fika fika.
1: Fa pisia ko ia mal fa.
0: Fa pisia ko ia mal fa ma inga nga ma wai lo le ia le o le ngo le Spanish flu. Ya.
1: Ai ke mai o se pia se pa ke.
0: Nga ke mai o le. Ni se ma
1: ko fulu.
0: Yo, ya wa, ya mangua ya nga fai asin ko kele kuso le afal population la ka ko sa bonga.
1: Na vea.
0: Na la vea.
1: Ah.
0: Yo. Eh o pisia kwa ya mal fa ma inga nga ma wai lo le ya le le ngol Spanish flu. Ya.
1: Ay ke mai o se pia se pa ke.
0: Nga ke mai o le. Ni se ma ko
1: fulu.
0: Yo, ya, ya, mangua, ya, nga, fai asin ko kele,

0: Lea ua tula i mali tatou teimi ua sefulu minute te ale i tula e lua. I le nei fo i waveau. Ia se i wha umaku pēla ia. Ia i kala ia i le nuule o Asuria. Ia ua o nuunia i o Asuria i lava i teimi i tutono le tuspa ia. Loulou a talai. I le... I tele o kupu sa tutu mai i le nuune o Asuria. Ia e alu mai, alu mai, alu mai sau au ngā tupulanga ma au ngā kupulanga. Nga ke i ala i ele ua whaiwhai mālie kua ua. Ai, kusa o Asuria i ia vai kaimi. Kusa o ele ele umai ia sa pūre Asuria i la vai kaimi. Mai, ele ele umai o le Mesopotamia. E kau o le Mesopotamia, O aluaku wa ne pūlenga Asuria sau mai nunga ne mele iaia Ukraine. Ne kaua ingeri kaua Lusia ma Ukraine. Sau aia i le Black Sea ākoa. Black Sea ākoa ngai la vea ai. Ia sau aila iele i la loitake. Uma ngai... Ngai au kafa ole vai ole sile ole Black Sea. Umanga pule Asuria nga vai kai. Sawa ya pule uma ma le nupa ia ako uma. Se ia luaku a kaui o ni mela iai ai kupiko. Ele mwhai angare la vea ai ai kupiko wa langa kasi ngā ngu'u e kere ngā o ia ngu'u la whaapea e Asuria. Lau keilo inga loa ia kala anga o ai kupiko ngā vai kaimi o ai kupiko le ngu'u wa le lewa ia o ngā kū mai whaalele as a top. Le lewa ia ngā kū mai o Aiko Piko. Ia. Yeah. Ele ai ase ngū e mālosi mai loa, ele i whape, ele i o i Aiko Piko. Mālosi mai loa le pūle ngā le ngū. Ia. Yeah. E ka kauanga o i Aiko Piko wa lai lau kei loa le ka mau a inga lai maua i o i Aiko Piko.
1: E o la e saire re a kamau a inga pe o e au mai a kupiko e lalo lako puleanga. Pulenga.
0: Pulenga. E o whako i lalo whalele po a umangi mea o lai maua i o e manga o e o ma ave uma i me i o aulo wa o. O mea i o aulo ma me o le siliva o le apa mea. Ma isi mea ngā sa, o kupe ngā sa, sa whao ngā i Waikini ngā.
1: Currency ngā, yeso ia.
0: Iyo, o le currency ngā, o me o le aulo, a e o lala vaenga. A whakau i a whapele le vaenga. E whakau au ngese, po e whakau paunga. Ngi kau o ngi me mā ngā oi. A ola e whao ngā, ia. Whao ngā mō aulo, so a kau aulo ngā vai kaimi ai o mō kā lā ngā. Longo ingo o le siliva, yeah, longo ingo o mō siliva whai e.
1: Mō coins.
0: Mō coins. Ia, yeah, ma le mea ngā o le apa mea, ia. Yeah. Ma le mea ngā leo, ma le kemi ngai le whao ngā i mō kā longa e whai e ia, whai longa whai e. Me fo la nga sa fa nga e a kungu kele ye yaso la e le ingi la ko kupe fa ai a o mea nga o aulo siliva male apa mea. Ye e fua paunga la e le vaenga ia. Ia le mamafa o mea fa ai e ia. Ia fe mai le vaenga ia e lua se fulu. E lua se fulu ia au ngese. Ia. Po le ale ko inga ka unga ka uia mo le ole aums nga vai kai ya ol belanga sa fai ngula le Asuria sa oi I ai ku piko fo i la ko purenga fo i ngou wa kura i mai ai ngou wa pa u lo lai la lo wa bo umma vo la ko malosi ai sau ai lo mal va nga yo papelngia la nga nga so mai ai ya nga umma vo la ye lo papelngia la ko umma fa u sia vo i ya ai kauke o aku ia i se kai mi fo se si fo po kala me ia papelngia ia ma uma papelngia asuria ia ai ol menga sa kupu i kaka ia asuria le ma lo si sa ai ai uma i fo vai kemin ngai ia wo ma kwa nei lo kwa nei lo na pa war mele o yai nga sulu ya asuria ingo wa wo manga fa nga mai yesu maliu yesu fi afe kausanga fo le le fi afe kausanga kalung maliu yesu ya bo ese fo i isi malo nga ku mai asuria la nga vai kai mi o la la mo wan me fa le le wa bo so so la solo nga i ka kai asuria o ka ka asuria bo so so la solo la la fi solo mela o mela ka ke mo wa ia ka ka asuria i vai kai mi Asuria i vai kemi ngai e o rea i eia kanga ka Asuria i ngai Australia. O rea i eia kanga ka Asuria i o i Georgia. Ia manko o Georgia kasi ngā ngu o rea e kokongo le whaka milo milo i le sami le o le Dead Sea. Ngā ngofo i ngā ia kākanga. Ei le si a inga kaukua ua lea lae nga sōsola i oi i Amerika ngofua ingei.
1: Lau Kardashians.
0: Iyo, lau wa fai ala kou pokalame TV foi. Fai ala kou channel TV. Ia a lau Kardashians e o mai ai i kaka ia Asuria ia sola. Ia ngā la, mea la ngā e. Sa o ifo ia le nu o pelkangia sa la to pule ia misio ele nga o ifo le ia ka ka pelkangia nga ia kele nga la u ese mai ia ka nga ka asuria mai nga ave oi pelkangia ku uai ia ai a olesi ko kele olesi vaenga nga malanga i Amerika ma nofo ai ia o lo fai ai ia. Mai o la lava e la tau te tau ave inga lava ia le ingoa o Asuria. Eo o mai i nei vai tai. Ia. Kwe reiro la pe reiro hoi po ua iese kaka Asuria o ngofo i Samoa. Ia e leise si o kākou e ilo. Pe o se kākā whālele e eisanga soktanga ma tangata Asuria. Ia, a la ua aluaku i Samoa pe ngofu ai wa o tangata ia Asuria. Sa kele ai ngā o whakasi makākai kau o le Yesidis. Kakai ye Asuria ma kakai ye city so la kounge ye. Sa su e solo e kangaka take i nga vai taimi. E re ma nga oi kangaka take i kakai ia. O ke lei lo la po le a kongun mea la inga le fia fia ia i tangatangi. Ia wa ko ke lea kakaka take ala tau ia pe o kangaka musalemi vai kemi langi. Ya, au kangaka ia asuria ma. Ma kaka ia ia siris. Ya, wa ese fo ia la tau tau tonga la bo iai. Pe ia ua. Wa o la tau ka kunga whalele ale. Ale orthodox. Pe ia o ngai le orthodox la ua o iai la tau. Ka pua iai. E o mai le ile teimil nei. Mole lei ole a kakula se kakuska ko pesele a ole ole kula alta to chami u luos ful lu minute te ai le tu la e luba ile nei va veo si mai ngal fa fonga ta kula se pese le wal fa fonga no foi ta ke sa mo

0: Maria. Yelia, letting out the faola. My tunnel to spire. I time to see the told to see the famous man law. Tala anga ole neiti na. A fie e fole angelu. Fa tonu ya maria. Ole a vea ia. Ole a ia fa anawa maia. Le fa aola ole la langi. Le alo ole atua. Ya. Ana le tau te iloa ai matatou. Mana tua e foi. Ya le tina. Maria le tina o Yesu. Lei mese sita te le iloa ina lea. Ole lona rua o tina. Ole tina le ya Elisabetta. Tasi le tina e te tono ole. Ole tispa i ole tau, ole whenga inga fau. E whapea o se tina e savali lava i lano i pono inga ale atua e na te poa lava i le e le fasino lima pe ai e ai oi lava o na wa matua, matua ai le eisa na tama alumai alumai ia o hafafonga le atua le tangi tangi ale nei tina o le tina la lea na whanawa lana tama lea lea e ingoa ia ia Ioane le baptiso o le tina le nao Ioane le baptiso o Elisabetta ia o le si tina o te toto lava le tuspa ia ele I tele tele ana se tala anga fa e tala noa fa tala noa ye o le tangata o le tina e suafa I a hana ya ai o hana foila o se tangata o matua fo ai me heisa na tama o landa totalo I te mi umo I leona tua e fa alofu mai e atni Ahmea e ota ita, I eise wha ale e tonu. Ia ita nei, I ne eise se tama. Ia ina, wafapa fonga le atua le te talo ma le tangitangi ato le neitina I a hana. Nā, na ia. Fua iai, ia le tama. Nā, ia whaia, ia hana. Ole ai whanau a mai se tangata. Ai te taita ihe lona no o Israel. Ia. Nā e mawai a lana tamatama. Ia mana whaupunga nā le ai whanau a mai. Ia se tama e te taita ihe. Malawea ihe lona no o Israel. Ole sila tina. O te si tina o whaalele o te, ma, o te manatua ina. O le tina I ai foile ingoa. Sara, le to o lua o apel amo. Ia, ta sina foitanga ta ta ta ua I tono o tuspa ia. Ia, o ia foi. Na mawa foile whamanianga. Mawa sana, sana tama. Ia, o matua lava ia Sara. Ia, ai toi. Mawa lava lana whamanianga. Whanaua mai se tāna. Ia, ora paromisi la nāna whai ele e tua iei. Olea ia whanaua mai, olea whamanu ia ia te ia. Olea ia whanau mai ia se tangata. Ma o ne tangata e whanau ma whanau mai ai. Ia lea lopele olea ni o Yesu. Yesu le whaola. O ia, olea, o le tala anga o Sara e maua mai ai, ia le alopele olea li o Yesu le whaola. O ingoa la ia, whea ie ma sana u whaalongo ai talai, ili tuspa ie I. Te a whaia ia tala noa kakai, e ma sani an whaalongo ai tau ia ingoa nei e. E fa Ai mai se o ino o tina e Elisabetta o hana mai foi masara. Na maua whamonianga maua la tau whana e mo mātutua. Ai ono o le sila sila I fo le atua I le I whaamahaoni sa wawale I tū la fono. Ia whaamahopoponga o le olona nuu o le ana I a whamonia I lātou. E uia I na uwa mātutua. Ae na whamonia I e maua lātou whānau. Ma o lātou whānau po I e fofoa. Ma fofoa mai ai e ka le sia I le lalolangi ato. E whātua tua le tau te iai. Ia te leiloa I eini si tina ai te saba I e te teiloa I oia.
1: Oi. Tina.
0: E le kuspaia.
1: Ke.
0: O pau au kākai e oke, oke. Whanongo pēa ia I. A whai ia, e tau a o sāra. Tau lua o aparamu, I o hano, e sa peta ia e. E mua mua lama ia le, le ingo maria, le tina o Jesu.
1: Oh, ia, yeah. Alanga o le. O ia sau mai I tina whai e ia soa la e le kai kai whangau Jesu.
0: Ia.
1: Yeah. Ah, I tina whai le le le mafua mai e ia tangata Musalemi. Ia, yeah. O kei nge whai le le laikiki a le le anga na ave sarai. E wha ngofo I ia apera amo ngowo I loe sarai le.
0: De whanau.
1: Wo de whanau. Ah. Ngā, tēnge ngā aikupito.
0: O le au na whan ngā sara, ah?
1: O le au na whan ngā sara. Ngā ngā whāngau mai e le kamba ngā o. Ngā rā rā, wangalo fo le ngō le kamba. Samaeli.
0: Samaeli.
1: Samaeli le ngō le kamba. Ngā ngā whāngau mai e. Ia o tupunga ngā o tāta alapi. O ke le ilo la se o ke fie fesili se ka ka a la pi pa pa o fesili
0: pa te kawi e
1: pa o fe kawi e pe o isama e ni mo ile le le tupu anga o le lato o le lato race a ka ka yo ya awa o ke va ia ye pe ai donga ai donga Awa a whainga whanga au maile keinge leo le aikupiko. A whainga ola maile keinge leo le keinge whaife aua sara o le keinge aikupiko. Yo longo ingo wolewanga. Wolewanga I eikanga ka.
0: Musalemi.
1: Ka ka lea I a o wolewanga maunga I eikanga ka alapi o I ngawai kai. Awa alapi umai ngō la wari ia. O le koi inga leo ko uluosa aperam o la alapi uma o la ko uma o alapi e le fapefale le o la ko uo kaka isala elu mo ia o la ko unga mafua mai e le isala elu ai o kangaka alapi o ba ele ia alapi ele uma io alapi e Yo.
0: Le maua mai e isa leanga sau ya asudia.
1: Yeah.
0: Kaunga e connection ia.
1: Yeah, ifo ia alwanga asudia, papelngia, persia.
0: Mm.
1: Yeah, o I leikure, il meleanga kanana. Mm. O ele ele umanga, o ele ele nga o alapi, kaka alapi.
0: Mm-hmm.
1: Ya lua kwa ala iele I oi. Ifefo I... I le alu le I oi Afrika. Me lai e ia aikupiko. Ia. O mea umanga. O mea o ele umanga e lawe I ele a. Ka ka alapi ngā vai kai. Ia. Awae o kusa o kangaka ia. E ngongofo I mo meo fale ie.
0: Mo tensa.
1: Ia, mo tensa. Fi fi ala la kau e ngongofo I mei o ngofo anga ia. koafa fapenga. Ia ua masangi ai fo'i lako. Ma ola ko ala ia o ka ka uri e fa le le le ka ka le le ka ka papa e pe ka ka e e ma lo si kere le e ma lo si le enga enga le va enga inga a uso wa pe o ko inga kere lo po le al ko inga suka la ki e fa singo ia ile e suka la ki ole tak chocolate a le langu nga o ka ngaka i a lapisa i a iasola. I a langa ua kele ua whengofoa i makaka ka ngaka papae mai lunga i. A o mai foi ka ngaka papae i a mai lunga o mai lalo i ngu ula i a lapi. A wā lai lau kei loa. O ka ka a lapi e reng ka ngaka mai kele. A le kele o le mo le mo le ka mau a inga lai lalo o ele ole fonga ongi ongi le ngongo foi dunga ya ka ka ala ngala la inga o mai ka ka pa ei ya yo mai ka ka pa u mangala ko lo le me e ka ngo fai e su ele e ka ma ai ngala i la lo le palpal e ele ele ole ole kudanga langa i nei kule mele sa yai vai ngai yo ne la pisa ngai ya me fo ile pisa ngai le vai ngai yo i oi america ma trump yo fa le fi fi fo trump ile me fa le le wo o asola sa kelinga ole kala america i ya ku umal langi sa pe ya ole kala america sa fa nga e ya ku um al mela le boy long e trump u ile aila lo bo ke le nga fa ka we e ya ku u ya a la pi e mo wa ile so au u ya ile so au fa ka u la vai a fa ya o e sau le ngu'u male. A whaia o le ngu'u e sau ma langa kupe e wef i ka ngaka alapi. Ia, e whakaua e ka ngaka alapi le kupe a le ngu'u a ia. Tai pe fo'i lao sainga. E le i le ua whakau ngai e sainga le ua whaunga le o fa ngal ku pe sa inga fa ka wele su a u mai i
0: yo la ku ga ngala ko currency
1: ya kasi la nga me fa le fi fi ai america u ke lo inga kasi nga me wa la ngo sa inga ke le su a u manga mi a wa la nga ko ke le ka fa mawole ku ki mawole lua pi di onga o sa inga ala so so wa ku e inki Ngā reo le ke lēla wa le population au le ngu'u o le kele fo i ngā o le mea kau o ngā o ngā awe ia i ngā e ola i le. Wha ngā e ola o mai ia i a tangata wha i e ngofo i le ngu. Ia la la ua ua i loho i Amerika ia. Ua le o koe a ngā lako kā la i o i sa ngā. E mo i a la e awe ia i le kā la a Amerika i sa ngā. Ai... Ola bu fa ka umai e sainga fa nga ala ko ku pe fa ka umai e suau. Wa ku fo ya sainga o la umai e suau wa le fail ka wa la ori. Yo ya la la fa ye sainga e la wa nga sole se kilo kilo i fo wa ai o la o e se ale fu a e vo ya a perkangia e se fu a america e se fo le fu a sainga. E va vai volar ma ko va. Fa
0: le wa ele le o sainga.
1: Nga. Ya ngalae. Ngalae e ma fu o ile mere wa. Wa ku nge fu ila ba a o Europa. Ye wa kwa la ko fa nga ala ko la ko ku pe fa ka uma ia ia. Ya wa a fa ka uma fa nga ila ko ku pe. A fai fo ila yengi la ko o loa fai e o i Europa e ma nga o fesu ya ima ma ma i, i Iran po ma i ala pin mele ma wor so au ya fain go fie fo ila ia le nga fa nga la ko kala la ko kupe pe ol menga le ma fu ai le le, le kaua le ala wori ia e a fo ie le mele le o so ia ya America i ya la la o me la la wo kunge ya la wo ku casa la wo le hice casa la wo le hice se sulia le voy sa fia i voy sulia la makan al me la la wingi la wo makwa la vea ya ya i ya la la buka ko vaingi ya la wo wale ko e kau ko kong o lengu ale wo America i e kau mo fai e pungi pungi i le mele i e le straight le kau le straight of Hormuz ia wa ole straight nga e fai ngofia nga poloka e Iran ole manga ola nga America o voilo a America wa wo umai ile le malo si olkala America i mo meo fafka wainga wa ala vo inga manga o vo ia ia ia tunu ula va a Africa la ko ole a faile kasi ale currency a Africa fo ila to ia ia si on fa la vlave wole ele o mafai ngei o ngā lai fuku mā ngā o ho ia. La lai mā ngā o Amerika a umaloa ia i i Alapi. Ia. Ngā sa so o lole ma o i Afrika wa Afrika kele le ngu ulai. Kele le ngu ulai ai kele fotka ma o a inga lai lalo le palpala. Ia. Ai usi fafonga. Kami sekarang berselera.

Hei, a mātou taki atu ni ki tau hea whakalofa ki a mua Tom Helen Tangamutu me a mua tau whānau. A mamana ki mua ni o ngini koe mo ko malolo a mua ki he ha mua roto kaina me a mua tau whānau. Ke whae tuke lau nā, pina maha ki tau me hao tuko o tuku whakalofa lahi atu ki pungpungi. Pia ni ka mua ma Fiona, Dean Douglas, whakalofa lahi atu. Kai ke ko whanongonongo mai maonu mo vasu, whakalofa lahi maha ki atu ki pungpungi ni a mamana ki ko mawhola mturu. Ke hama tūra konvina, sa whanua se one tāli, si ngita atu ki pungi pungi. A mana ki kuma siki te ki hae mōnei, po ke ringa takoto ngai e ni ki haa ki he potu, ka e whakarofalai atu ki pungi pungi, mai hawa tau whānau ke lota kaina. Tēnā mō Michael Pia, ni ki hawa tama whiwhini ko Shea, mo hana toko ua ki he mangana ko Sydney, mo he laua tau whānau whakarofalai atu ki pungi pungi, a mana ki kuma whola mtulu. Lolongo ne ka tātu ke whanonga nongo ki ai, po ke whakawhiawhia ki am tūru, ko e whanua au he tau, ni uhu atu e si o ni kumitau.

0: Ai ia mga hanege lati me hede ture te tala no. Ka ka kata ko hei hawa suni. Hoko me mga ha ke tala no ai e tauturu ko e ma te uru tanga tauturu ke he lata mui pungpungi nei ko e tākirikiki. Tungi nei e ka hane wha i loi tauturu po ki ki sia fuki tauturu he mota tauturu ko ni wei ke he tau mga hara kwa mori ko e tala e ke tau mga hara kwa mori. Nā kai mga hara nei haka manaila whai tākirikiki e ka hara tauturu ki he mga hara nei ka koe tautau atu kwa mori ki tua. Ni fa takri kika e da tur ki mot ko niwi a ka tu ko tu meo ke mata potu ko ya ta ka ko tu ko ye mata potu sek kri kik he va haya ke tu ta na mai ya ka ha na tu ko de mai fi malolo i ha na ne fai malolo he ya ke sek malumu moi hapo ke tau takri kik yo kisi atu no ya ka ha ko ne ni tu ta la yo si a tu tala mai ka hai koe koe hingo ni ko hingo ha ka hane kai po ke hingo ha ni te ko hinu ni malolo ai pi ha koe ke te mahala ia a makaka lo ia ia ke ta makaka he seka mua tu ke he seka a hai ai ta mga hala ni a nake koe na watu ke ha koe ko ua ka koe tu tala tu neu ka hai tau mena ko ki sia ke he vaha a hai ai fo ki ta mga hala ni fetoko e do takiri kiki ke kisia ko hai e tangata ni mua atu he makaka he seka ki he oro. Si mahala ia ka ha fetoko du mau kwe tuko toru i fuata i hawai e ne fai fetoko du mau ko jou tapatu e toa mo koloni polima mo alesene
1: lio.
0: Ke tau mahala ia si hoko e mui ke ta mahala ne kautua ia jou mo e moa ia e kapiniu. Ke lata mai ana makaka. Ua furumau no e tangata ana ne seka ke he aho nā he tākiri kiki ke he tahe aho. Si moua ia e lapato ia mboi. Toka ngai ani, toki ofa ngai ani e maua hoko ma ki aho ni. Si tuku atea mbune ki aia ka hako he ngo hana tu mana tu ki whakalaulahi atu ki he tau matauru tala ia ko e tākiri kiki. Ke kai mune mā suni.
1: Ka tu mā osi te tō hei koe mā.
0: Nōnga ngai ne tui.
1: E, tūnga nega hei whā pi tokiri kike te tūrua hei mā nā ko Silag. Mai hei o huma tūre mā. Ila he, paka koe mārana ne pātā te tūrua he ke toko whāngu fūre tanga te tim. Si watoka pena ka hanko ue tūla ke tāi ka whāngu fūre tanga. Si koe whāngai whāngu fūre wa hara si tāi tua ki tā mga hāle ne tōrungu fūre ne tanga te tim. Kawe tā me tō pipine, ke he tō pipine, ke he tō tanga tāni. Si ana hai to ko to makak he wa ha fuata ya ra ne ne makak ai mo ke do sef mo mo do ta ka e ko o na ta mu a awi i a mo i de lo o si bi a pa holu i a se ke pele stagi ha wa ka ha ha to mama mang ha to lo si ne ne u sim do o ja se si ta nai do maka ka do ka no o do tu to long ha do mang ne lo he maka ka fu ki ki ki o do tu ma i ya galan a mo lo lo ha ma to long ku e ma ra na ne se ke e u o fu ma no e o lo he ma se o lo ta ha ko e tai o me ne tai mua lofi ki Avondale. Nim dau ke tau fiha i ne tai mua lofi. Ko e tai he whangapura roi whangapuru whakantola. He hana, si pēnā e tō long he te tanga te tō whāte mga rana. Ne tai ke hoko ke whangapura kau e tanga te he tai kau ke whangapuru. Si kua nei ka hao nōna tōpaha, ko e ti pihia tōng whakamua ne whāwhi tōko e tō kirikiki. Ko kehe te whahe e tō maunega hā, e te tōnga whahe e. Si ai loa whina au hā, ko mau e nakai kirikiki e mga nā pungi sio, ki he tō nei pā whaka kehe te. A ko e loa whipoki mō mūka ka ege kua tā ua tō lā. A ke ua tā hā ki ose kau tō ose rei a tā. Au futa pihia e ua tō lā. Ke lati mokomoko fuki wo tula ye ke no fisi ka ke ta ne pa puli zo ka pe ta he pa furu ke o se la mo ye do ta da ka si ho ko mi ha ko puli de si ho hiku ni ka ko ka ka do ka e e a ho ye ha ko puli de ko di fo se e gri ala e ti be no tur do fin ha ma la ka e pa ko tu la do la pa ta do fin e ko tu pa ko tu la do la ha e ko la batoi pa do vik e lo ali na ko la ma fit bu e ba re ko tu am do la ne to hi la to e la batoi na ko le be u do vik do tu ke ma na na ko ka la ai do ha mo ni ko mo ni ka batoi te vem tu do fin wala to i mo na do ni do ke
0: na ba ka ke do ba do fin ke ha do la to ta ma lo lo fo ke ta ke ke ke do ma la ya a buat ke ta fin e ko mirien ta pa to a kai makaka usi tu manga he takiriki ki do manga le ko hakupu ko liku ko lofi to longa do manga makaka usi lo tur kai fina a fra ko do ki do takiriki ki fuki do tanga ta ne ta fuki hakwa a proda ni makaka fuki e sa kiriki ki ko kalauta si ke manga hala ko ni we fra la teo ni se ia si mapaki e oruhu he tau oro moe whanau ai tahara wa tāma si whakahingo ai ko olo kala. Liu atu whakatausi ki tua ke motu ko niwi, amna whamahani ka hātau tūru ki e kaingalu ai fōki he tau mga haraia. Ka pehele ka hāwhai tangata mahani ako he maanga, he maanga ia ka tākiri kiki ai, ko tausi te kaingalu ai ka hāpu ke si, ke inui, ka pisinga i au. Mi teki lohi ka pihi e tahani tangata nei loa, pa ke tahani ka pisingi he maanga ia, muka muka, tahani kai ka haki ke tause, tahi si, ka e tause whakalohi. Whalai mui tu wharawa, koe mina mua ka he waha ia, tō tahi umeri e ka ia, koe lafi e pata mwisiamu, si whalai ake te wala wharawa ka si here whaka silaisa mui ke inu ki si he tahamanga ka hohoko mui ke he tahamanga. Fia fia lohi au koe te mongo pihi he longi tau koe. Ka ae ke kua whāpuke ri me tanga te haone mohani he maanga ia ae. Kua osi te tau koe mui he tau se ke. Whakatari, ke tau ia ke tau kai ia. Mui tau si, koe ke he si ha he maanga hapungi pongi inu ka hongko angi maanga. Tō ke he mo ia, e ngalu e ke ange ke kai ai he. Hai, ama suri, liwa ki atu ki a koi, I loa iau whai mana tu fu ki a koi ki he, manghala ia he motu.
1: Koe manghala kengaru e tu wha talahau ka hae tu mamatua. Ka mai pita kengaru e koe mta tu ia hau ka liwa ka iwa ka he tau hau ka pina tu ke maang. Tukane ne ue a laa ka lime ngaru e hau ki ono hea, hea hau ia ka kirikik. Koe ono ia ni hau ka moka ka iwa ke koe ka pe fuatu ke tae maanga hau. E wahi ai. Tuka longa hai toko ia e wahi a ka. Tu ngurua rila hi a ka ke he si ke he lunch e poi. Pa iyo tu rutu hai to maanga hau kua longa toko ia hangi tātu ke lata mura to. Tu vea nā ka hai to e wahi a hane ki ke mutu.
0: Kai mana mana tu fuki ka te tūru na iki ki te utama sene maua ka hai te mamatu hewa haia ka e tōtahi e lali ni alau tūru ka hake whakatau i tau moa mohi tau he tau wharekoroa e ni ai mita ki lai tau moa ka tau moa o vika na mita ki ni tau moa ka pai mita ki ni tau moa ka whakatau mohi he wharekoroa ke ke tuko ki tonga lui. Si tāmela fuki ka kai ke ko si wharu mga aho tau i tu maanga. Ma natu fuki au tahe mga hana ne tākiri kiki o mutarau mua wa sere si ita i tu mutarau. si tau e do mo te rau do a vasere he au e tagri ki ki mo te rau ka mana pihia ni ka e whakahiku ni ma fola e aho ia ma vehe vehe ma ma fola whakaosi mo ia ke na whamahani fuki ka haka e ki ko osi tau tagri ki ki o atu mo ia ka hai do mo mo tuta ki inu inu ki he taharo to ka ina he taha tangata to whakahoro me tura ki he maanga ia ke ririu atu ki hala tura maanga whaimana tu whakahiku na ka ia kai ma Ah, good go, okay. Luffy, Luffy, yeah, to do.
1: Tahe along, I said, the big hat were more mui. She feel me calanga,
0: yeah.
1: She peer like a money.
0: Good talk,
1: I'm all the way. The man, I was there.
0: Talk again, I was there. Talk again, my tour. If I eat the haka be mui, eat the dog at the man.
1: E long ia ha me to mahani po ki to mrepe to anga ha ka mua mui se si me kalanga ha lo tu ka
0: kai pi e tau se manturu
1: kai kala
0: kai tafu ke tataru fruar ke tata ngata vaseri ke ha koi matua ni hako kai tala hoi teo taha matua ni ha manturu a eiro ke takiri ki ki fea ia si I te moia ia he mui a vasere si whano hui a ia hau hui a ia he maanga ia ke hoko me ia vasere kai moha pia teo tala furua ola ka hama e aho ke he teo takiri ki ki kai kua e teo takiri ki ki he te tuna mene e tu sa moma tūko ma mana ki atu ki ai whai mana tu nga koi
1: I waka hoko e whkawia he whai te pomole si a hai e Kau tua pelana ni rumah ini, pop team, fifi ni macam ni semua ni pelana rumah he, ukur kita tu pergi tu pembalut ni tadi William, si kau tu dah sama, tolong kalau tu lagi hop tu lagi non, kau mungkin jangan nak kita tanya mui, fikir kau ni weh kau mungkin kita hop kita lop tu tolong nak tu kau, ya stop. Tau tangata niu e tāne, pui ni niu e fine. Te ki tahe kau te tūri tō hau. Ka tō liu ke whakaroa atu, koi a pē ka liu te tūru ke practice ai. Moe mna pē ka practice ai. Ka i loa me te tūru a mtakainanga ne tausi ko a apa pirima ea. Ke mga ane. Ka mana tahe kau niu e tō tūru. Ke lata I moe We have Fiona to go how we are to offer her Kirikiki to Samo.
0: I am a turning way, go honey, I'm turning go. Long one have come and knock along and long up any way, he fetoko on a Kirikiki night or Samo. I find the cow it only way, come here to get half a fill in my hair, but get coming with my yard choked up to a tower. After a kia to foki him, the cow to be feeling, Naku, a fita foki. He fifiri ni he lautoro e tau mamatua Samoa e matu fifiri ko Rose e whaone ki e tau se matakau he tau fifiri. Se mamunaki ma Rose kua mamunaki fuki a koe ki kamata ha e matakau he tau fifiri mo e a mamunaki atu fuki ki he whetoko angana he kirikiki ki he tau hau he mahina hau ke topa.
1: Aia, kua hokuna ki mga hake tae tā longa ki whakari fia gata tōri hapdai. Olha o modo de tudo longo que curi curi se o meio de tudo ele tal a na água e tu fuma é peca peca